0: Kaa ngu su nakchu bila, jagla, olari. Tata ngu su guna, ta naam chi guna. Ta tabjo nga wii guna, ta ngu su nakchu ki yakki ki duji che shu sari. Ta dudu nga ina, ta jokpa rukro tuta, ta taran zom nari.
1: Nakchu ru pimna, kye ki charjin tajyo tuji ni, sui shu rado kebe, shin mien shu sha ji da. Digara tuyo shin bi, cowe rang da si yin ba si. Yang bie qiang lang, nyam zong ga lu.

0: ki pyuchung jin shu ba. Genji jangui mi ger ki ji gar chan to shu ki jin shu ba. Genji sirbi mi ger ki jumze ya shu to bi jin shu bu so la cha ge jeba ta. Jie su jin dur nang shu ken rumi su lan yang si zi chong ger tu gyun ni mu tu ti gup di tamme jin dur nang shu gyun bishi. Tun tsam si be jin dur nang mi ger ki ang tang bu to gen di nyi ling gyu ru ka ki rumi. Sinyi ar ko ali ya ki si yi. Ta ting jin dur ti na Sokbe war xiong di ya gu shira chung su. Ming si par, mi ni ge yi na nu shu yu gu dun bi ngan tsur ge ke top chung. Se ni mu tu shu ge gu yin si sung bishi. Tum tsam si be jen dur na mi ger ki an ni bu top ki li ni ling gu ru ka ki ru mi. Lama, chi sheng ko yi, jen shu gu xian da ten su, ti ling lung da shira mi du, wen gan ti ni gun dian si ri. Ti ling ngan tsui Sokbe pen tsun xiong di ya gu chung wi gen ki, jum zhe ya gu top chung si sung bishi. Tum tsam si be jen dur na mi ger ki an sung bu top ki, Badiya ni gankor chile ruka ki rumi luka korna ji yi. Tirin jindur go tsu du ni gyogu shira du, ngan cui cokbe xiong di wo, rini la jumze sangbo top chung, xie sung bu shi.
1: Censhi to uwe geji jindu tira gankor donju ru gabu yugen mangbu, yiwan gu ni, jilam gyu tu, demota war lep yu bat ha. Jere to chile gankor dongen cu, shume dungyu chibi nabati, shunu mangbu, Mingbei de kyuru ne, kwanzu ran wang wei lang zui zhe lam to bebe dungyu cha gyuro gui ma tip xin yu.
2: Zhen du ca ca wu ngan bi xin yu ba ta. Zhe lam gyu tu yang chuk chi tui bu yu. Chi zi xin yin ki la zi zhen du to gang kor dungyu gab yu ken mi nyung wa xi. Nga sang sang ne zhe lam gyu tu gung ne de ti. Ta ni si ne ge ji zhen du ti nyur ce ta zhou wa nyung ru che gyu ri ku che xin yu bi chu. Pu chung si rin ta sun nam do ji yang yu. Pyeongjong lechi lakze lublin ki loma puchung silin ki. Nye gabu chebe gangkor donkye ni chen hu sheng yin kwan ni anta ruka ne shi. Kwan ken le zikpe nubu chang chukpuru ji sumpri. Gangkor donkyo gabu huwebe sunam doji. Chen du lingyu ruka ki. Sai pei da hi loma na zi zhen chu zi topu gyun kyung che tu huwebe. Nye ga shu che si ti yin si sumpri. Chen du go sukwa tan gangkor ruka ki nyur tse tan. Za chakwe chen du nambe. Shunu kongin ki chosim rup tu pi hiubri. Kongsui kye gyamne, ngar lungwa ta, jendu ji tantung, susui gabu chewe gangko dongkien tang nyam tu, misui gui hui kye che ti bangui nang gui hiubri. Puchung sirin ki, tating ki jendu la debi gu, rumi war ki shung ti che da so, zinu mangbu xie chung si sumbri. Sunam doji, kye ji chu se nyam ling tup chung, gangko ngan zui chi ne, cha pu wa dar zhu gam, ngone nyur ce hang san gui bishi du. Nye kukab zene kongsor jongda che dan galop shuki hin si sumpri. Lo ju kor lebe puchung siri ni, penchong leri lakze lublin ki lom si hin la. Chile gangkor dongkien shun ki lu zebu si gyan hin. Ting a jong nang kui ki gangkor jendu nan, ting mangbo shung nyung wa ta. Jumze gyan sambu tom nyu hu. Na nyin kong tan gangkor dong ro su, loge jendu da wa chin ba ta. Gangkor dongkien su, ming da goi ba ta, jebe lak da ti ta. Kongsor jongda tang, Pukdun rin hi chebe gui shu su gyur hiubri. Puchung sirin ki, yiga sel ma sui tinzu kongsui guibe mingda ri la, gub ti er tantun chutam yang dir chung si sumbri. Himalaya ge hui ge jin shung lam gang kor tarse jendu ti, penchung su gub dun nir sinxin. Jendu ti gu, changme ge jin jendu ki, ngo chalang yong wa ti wei sabu chung wata. Leri gang kor wata, nyam nyo bi ri tang, lop chung chebe gu. Gangkor donkyur gashin tan, jumze du tupgu yi qi qir qin huibri. Puchung sirin ki, chuse togwe gangkor jindu tinzhe si degyu chung war hajan gabu chung. Nga rang yang gangkor wa zizhe si du gyurri qiga huyu ji sumbri. Sunam doji, geji censhi togwe jindu ki nambu tongdu. Rengni gi gangkor donkze liksu donkyu chusim gyang qir qin sung si sumbri. Rengni gi gabu qese lu zinbadar, qile jindu to. Bebu hulin qigyu ni puchung cilin tan sunam doji shu nu pukdun shi. Tanda, kunyi gi nu shu yu gui nangchung qie xin yu. Kunyi gi lasa chonggi gi cip qie di. Rangyong chonggi lu zin zin cuo gup jub shibe shung lam gangkor zin du nang shu gyu ri. Li shue chang ki, xi zir ni gu zhong yong gi lu zin zin cuo gi chiji ang sar qie xin yu. Nga rang ki loma tang nyam tu xin da to shu ti lian tu ba qie gyu ni pukri qie shu ti hin xi sum shi. Puchung cilin ki, Ma wong bar, nga rang pyo ki gangkor dongkien zizhe shikdu gyur gyur rwa huye ji sumpri. Sun nam doji, ge nang ki jendu to rang zi kang hyu ngom gyu ti nye puk dun yin si sumpri. Gangkor dongkyur gabu yu kien denzi zhunme, gangkor jendu na ang tangbu lian gui samna nyug rui che gyu kye chenpu ri ji sumpri.
3: Jinda gebe ce nga nye yin nga cho, rang yu zhongi lu zi jendu gup jubshi bie, ming ma tang tangsi so ki jendu ru shizere kwa su bashi. Tadengi jendu la, tangto chengzin jengi ma la gyu, jenshu bie kate dengi cheba tang. Jendu ki gyurim gujik, tishin, chumze tumzi so ki luzi yong rangdim takju che di. Suyung ki mingman tang takse jendu la, zanze ki sunshu piwa che yubshi. Mingman tang takse rigi namchang ki xianje ba xuan ba. Niu zheng hui yi, chengzin jengi ma la ti, xianje zujung ki le ju toru qin du la, gubdin jendu ru changsha tang zanyam yong yu ru genlen tupyo. Jajie mima ta, tazir gabu yugan coro, jendur nang shugyu bugui chigyu yin xie sumshi. Tadengi jendur nang, zion yongi sagu tan chungjiri dunyuan ta, lopsu kondo, zion tido ligungji, kyun tumi tsoba guyi, jenshu ba duju tumshi yi, mima ta, xiangqi mima, diwu ngay mima, taksi so jendur namchang chewa ngay nang shugyu yin. Tari jenduru ki, zion yongi mima ta, tazir gabu yugan coro, biri ta, zeng omse dibu chungyu. Jendru ti, jindu gyebe tse gye nyim para chigi imshi. Lhoko chongjiri tumi tsobe mima ta takse jenshu ba liu yung fu yi. Jion yung ji mima gyagen tsu gyaze yabudu. Nye kwanzo sa ne mambu xie chu. Tadengi jendru gyu, senpa lhubu, samshi chigyu ke chimba ima xie chung xie sumshi. Chamdu chongjiri ki tumi tsobe mima ta takse jenshu ba li zi feng ki. Nye ngwe ne xie na, tadengi jondar chebe kukab yabu xire du. Jendru chwe penzun lobjong ta, gyaze bere chebe. Pempa chempa top chung xie sum shi.
4: Chi se sum nian, pen chung rin ne gu zhe tui qing gup sum be le chen ke qing wo sa chen ki yu ni xie bie. Niam zhu ru me chen dip, a shi ma xie ba pen chung tui khar khan ki chep la chung wei nang chep dun chep xie. Dem che wei le chen tang, gyur ku nian bie ru mu li. Si mo wa chor, yun nan ta pen chung sa chen ni ki ri long zhe ba nyong ru tup yu lan. Zhong hua yi su kyun rin ne ki yi wang chuk xiu kang li ngun bar che yu bie. Yu guo wa yin la ge, pe tu ma yong kong, pe ki rin de tui qin ki zhe yue qie guo tu gu qie bian. Ti lin qian a, niam zhu ru me qian di, a shi ma xie bar da war yong yin, pe ki rin de qia xia pi ke qian bu qiong du xie sung xie. Chep dun ti, kun min nian er, niam zhu ru mu cogwa ta, rang yun zhong lu guar cogwa, niam zhu ru mu cogwa ni ki, niam zhu qie xin. Zam qia shi bu le qian gu le yin de, o lin ta, lin bu so, zhe qia din di, san ni ri ki, mang chui xue xue, a shi ma xie ba chep dun qie bie. Kun min nian er, niam zhu ru mu cogwa, lin bu dong kin. Cai qing ki, ta tin sa tu er pui ki chep dun ba cogwa ta, niam tu chep dun qi gu chung wei, ha qiang ga bu chung. Yun nan ta, pui chung ni, nan am ne, qia de, na lam tu, ne yu bie, zha wei qia mang bu yu jie song bie. A shi ma xie bie zuo tun ru mu zhu cai jie, ru qia cuo guan ni ki, zhu lu chuo kai xie ba suo, yun nan ki mang chui ru qia ta, luo li chung wei cai mu xie ba suo, zhang zhong ki zai sun zam qu zhu dong qie yu bie. Kun min ni er niam zhu ru qia cuo bie, cuo zuo cai qing yuan ki, ta tin pui tu jin de gu zai qie guo shu gu chung wei ha jiang ga bu chung, an cui jiang zam qu mang bu pui ki si mu wai chep dun qie bie xie song bie. Pei rang gyung jiong lu kar chok bie deng wui ki wu yun, chok su xun ba, ni mien. Yun nan ta pen chung sa chi ni ki, mi ri rin ne kang chung sa tu kar di to chep dun qie ni, bie li tang, pen chun lop chung qi li qie ba ti ni, tui ning dian bie qia wa xik ri qie song bie.
3: Yer xiong ki nubu ling ka ti ni, mo zhang yu lu jian xing, ha me chep dun ti ni, ki wei cuo ki mi yi na wei su su min bar kyu ro. Jizai ngan nying jing a cho, yar zai ringi xiong lu jung ki lhamyo chab duen ki ngun mi xu xia ki xib zhong qi gu diga ra begu su yu ba ta. Ta zi chong jiri ki zong ka ne yong wei chab duen ba chung zhong ni xu yi. Sui gyung ki lhamyo gen kwe ta, mik se ki ba kyun ne, gya si pe si xie be chab xiong tong bu xik chab yu bishi. Lo ma qi mi zhu gara ki, nubu lingi nang lhamyo chab ju chung wara ha jang ka bu chung. Nye wen xin gong ju chab yin, nye wen ne xie na zhong dara ta zhen long qi mu xi re jie xie bishi. Lo ma qiang ba din zin ki, lhamyo chab duen tang bu yin. Jian bu tang jian mu cui, la mu ya bu chao ba tong du, ren yi la sim shu qian bu lip chung xie xie bshi. Chao dun ba chung chung cui ya, nga ge gyur gu tang chao zai su, rang zai yu gu ngom ne, long u tong ge lu ju dian bi la mu gyur gu suan nyam tui bu ngan bar che bi, chung mi tang yu gu ruwa mang bu yu wang gu yu bshi. Yu gu ruwa chang la ki, chu gu chi nian di ga ra la mu da war yung wa yin. Mi ri ngab zhung ga zhung ni, kim zang ji yi ba tang, mi ri ka ge suan yu rin ne cang ma ni, ngan zui za jie gyu no re jie suan bshi.
5: Nye ma ngang zuu kukub lina nye hama jangye yu marwa. Ta tanda buku tui linde jangye yu je khasa khala hama ta nye lup na nye che yaqo shibu tu sna di gyagab ga jini rwa.
3: Hama yu shibzhuang ti chuku coro, rang zang ngom se karde chun yu la, miri tunji ki medo ngami rinne shu sha chui xie toga chung ne. Longu tongi lu yu dian bi hama ti ni, mirib ne mirib para nyamba mebar gyun zin che gyuru tunjian khani char yu bishi. 노블링가 토담추 지라 닐링 칸키 코자 양준키 제수 노블링케 삼무차드윈 치세 쿠르유 상부디르 데네 로마초로 수준 리네 10조 치고 규남 젠투 베스 야부시

0: Chen kin zati de yingi marba. Nga cha chi si si de gabe kyu ni me. Nga tan da rang su de de gabe yu. Ya wo shi du.
1: Nga ye ti de xin de du. Ine chang mai di chuo de ji, na bu dun bi. Pe ji ga de pin zhe gi, gui gui yin ki ri. Xiang yu. Ni ran la, ni de shi jia yu. Ke si nga, jia chen na le me zui bi na. Ra lo pa bu du bi.
0: Did it see Marie? Kainsena, Randy Troop, your me, near Tabodo, some can turn you me. Near some diadi, Jemma, Nany Tantanacy, better do stay, I used to be.

누이 토간토 앞절리에 텁도비에 속자시 메티 동제 명랑 콘조니 선주 토야 메라 양 제세 카지기 외네 콘조니 쇼르세 잠시 Terdien, deru tsowara rui xinbi togangi abzhe, nindara xisungi tsogam nyamsu nyonggu gihye. Tsone topchira, sadu abzhu tsoro, sadong zhuwe junu sengsu tionbashik den yuebi. Ti zadang to, sadong kaamangmang zhugu yuejing. Ka jikni, dekang imata, Tile mang che wa zhawe nyinga le yuewe che tu si. Gunga le ba ta dun ne. Tsa sep ki gipsu me tu. Tu zin de ra sa du abdara nyinga mang shu che ki yu. Nyinga ra kade jokwe tepsi ni kongpo mang zam chu ju de si. Kongpo changme chutup tse. Abze, nyinga le, yu cho cho yong tu. Kongpo yue ba jikbu jikta me. Ko ni, soda wa si yin la, kwe nyinjam ki roda tsu, loze jikjim ki se tsu xin yue. Tosun ta, tuto tu nyenda dana, chaku cheze chenyong tu don tu. Rang su su kade chokwa pu, sadu abze, dupshu xena ya denxin yu. Te ya, didi ni, sabu nang du gyu ro, gabu yu. Kwanzoro, sabu chowwe nyuba kanyang zom me tu. Sokja xiengi chowwe sato nang dugu kiki yu. Abche, changpor maowwe sabu tida ni. Dagda, didi tsone la canbe cang lekshu tishi. Didi dagtu, susun le tun zomne. Abjara, Tsang Yaruwe Chinla Chilin Logo Yudab. Ti Abje Dinjala Gyundo Ngunse Tuebu Chung Yud. Chataya Abje Kimze Shi. Ti Nyi Nyamdu Zadang Di To Tsowara Rishi Yudla. Rigdun pa la

ji nang ki che che bar wo xue ji tu zu de shi sa tu ab je ni re za sa ze ti ni ren lu ji che ge yan sen ge yu ba ta gun ge za sa ra ma xi ne se ri gun bu yu be gan la 作者先起,这个帕尔美设计有趣,这个体位关不了出来。夹子干部了,出去没了,出来呀,还想先别。三位我起,再不谈你,阿不这没事的音别。 칸다라 파르메 응어체 시네 도브제 카카르기 유 군디징라 또 추바카 갸베 체투 사드 앞제 튜즈 타 뉴슈 마부 던세 티 튜직 시에네야 마와 유 테야 미드윈키 생생 수에베 네 티니 앞제 세 추세 쿠시제라 yang kwanzo le la zunbu yuebe bangbu le shue te yang shi. Kachara simsim pebe namshi duna yang. Abze, yinji qir se cui wara zhogui ba ta. Bangzi gangbu mangbu kawwe nub yuebe na. Kwanzo, kangso shu se kui ne se cui gui ba shi. Mashi sadyo guntu rin tsuwa kye gana ya. Abzha tsoro, tsuwa ra gajutan jie ryu yu shikishi den yu. Kwanzu chweba kya ji. Ningung ki nima kibu shik longsu jie ji. Tsangka nyanram tu, nyabu nyobe ngang nima soam. Yang na, kimze nang tu, zui zhogu yue la. Yami na, gibe zisim ki long tu, cui xin yue. Gwen tu ni, abze chewa che xue ki tu zi xi yin xing, chang ar che ube sato ya, kwan zu yue be, nga ru we, cho so be da, kyori yue.

ngame kabera ngana jela chakum chilong yu sinaya gwentu gi satoro sabu mebe sesu zasun ta zebale xian kang ya me chanu ma we seri tidaki gwentu gi lubyo sejun la ko we gwe gu gong khabu shi seji pyugu ya u me tu changboro to ne khasab che gu kwanchu kandup jidup ki mangzam sena tasu gwentu che to be Xio nga la cha duen ya, se mang zam nye gyu che du shi. Sekba ni, kang chung sa du ken den sok cha shi re ti. Ti da, gung ka sibab mi, xie dong ye me kuy tu chung ne che ba ta. Xio pa nga ba ne, chi ri tuan chin di. 你们晓得，矿主呢？谁催有土那边约别？船长们也会我，多不起，催土地去。铁达的钱呢？今年推最沉重土不嘛塞，先擦在塞在家，钱用都当土。推从，那个他爱随推最，立即钱不去，擦在小在家，钱用都当土。 Kisi se tsuyo wara, tu tsuyo guji luktun cheba teni, chari tsuyo gundru chebe tabju chesi yinze. Se tsuyo luktan tunba shik dambu chayu teni, gundye ki tabshi xian shiri. Teya, zixin kebya zhung cheba ta, chosi nima ra chobe saja ta, se tsuyo sara damse che tse, nunshu mambu dun migui bara, seri mambu ragyu bashi. Sibu mao we shinga ti, chiwu nam ki se cui yu tu dangbu che duen ni. Tera, duen zhe du gab su lu be, sabu yu mabu sa yu yu be shi. Ma shi sa xin nang tu, se ri yu pi sum cobo yu ya, kong mu gidi ta, cha sek be, teru zhogu me. Ka yin si na, Kwanzo yu xiaqdui saja ta ta rin chagbe, gyuxar lu tian ji la nu zi shuk qianbu se zhu yu shi. Tia ya, nu zi se zhu yu ngungo cha ji ra, Kwanzo yu por ma gui tu por gi me. Tia ji ra Kwanzo yu gangbu tong tong shuk dan tenpa de la dian ne, kanga kengi ngang, to gang to zhu yu qing yu.

Teya, tabzui tingma che tara gowa pori shi yi zhanzhe chue ne nambar ge di. Kyozui nang ki gowa mo ta, guzhu co so so ro lo su ye ne, gibe coba che ju menzha wa shi chuba shi. Kyushu tingi ni, zui kyu chungshu di yin la. Dupshu che shue ki gowa po ti nga gong yi kyozui nang, gowa gwa cha nishu la zang yu. Zhenzui le pamba ta, lo na ge xin xa xe xe ba cho ta, nar ma zun be gowa puri nam nyam du du ne, gowa po shen kyozui shik chub yu jing. Te zui, gebe kyozui ni goro tu panchu chung che ne du di yu. Katoru kutoru ki namba cha ba le, gebe tu zi ngui sun go cho ba sun di yu. Tini kwaada tangwa si yindi, ti guwa puri xian su niwara jarju me. Gorsip che yin chep jik tu, jimba ta rima tongwa tini nga guan tangwa kyabja chep si ri. Koni gyabu si tang jawara, rangi kyuzo dagire zunzin chigiyo. Kui gabu chi si guwa muri ti chaji chi si me. Goba kwa ya, a chi wudu nye su kyaar me. Kwa ni dashib chi kebe, kui ndi ne chuzi lang we guwa mo shi yue ba xie che. Dito la da gyubwa xin samdun chubwa xin. Go ye garo jigwe tuzi ni dawa chung yiba ne sanglo dawa thangbyo pari yinba ta. Tugub tie rin, congwenbo changara cheshu ki tuzi. Kwanzo garo jig rin tu, dangzi gaki me la. Mewa gyewe charyen tiwe mebara. Yueba ni jeto ta changara kuna shi. Ti na changara chewe tuzu su garo jigba ti ni miyu jik rangi chedu yin ti. Ti ni chogu nam choshin jamla seri pyozum chobe yerdu su gyegyu chedu shi. Gwendu tu su, Tsongwenbu jamki tangwe ta zadan jenzam ku ti ngazi ne zanam nyi ne gya chakira kyuruyo. Tidara kwa gyara, dobje gwenbe nyinga chesin yoba ta. Chuchen ta gya rimshin targa jik yobe gowwe tongchu gwenboro kyurchogu su. Lore tukup te la, kwa ye, rintang xiedu mebe, nebu zhushu shik zamgi yu. Tini, tsonegi nyinga seche zammayi bara, tiwe, gyuba begyu, lengen zhube chedu shi. Te ya, mibu jenki sokja xien ta jawara, kwa ye la ya, pori ta muri soso kyudu chebe nangzu yu ti. Gebe tuzi pyubi, tuzi xie nang pomo ka soso kyodo che ne cowara rugi yu. Dini, goja poco le chubi coba xie yinba ta. Dini, guchu ta, go ama le chubi coba xie shi. Kwanzo, cune kuygu minzha wara ka cham ne cowara rugi yu na ya. Teya, bügü si tüyba çe xintu, kwanzu tüy jiktu, kyozu chunju mabu xik, chosi tsamge ne, hojo su, nebü lamla, xuxin yubsi.

0: Ranyuduwe.
1: Rangungsi nal pyujun le mangutin re yoma shi, gongda chuzo gubisim siya. Kukusim shiradu. Ngamja tinte cheo ma shi, nga tonye cheo ma su.
2: Michi naga hako chuo sengduwe. Kesi ranga nga cega yunba mi thongbi ina, shigun yukji iri. Tomjade yakardu. Tunda yun gyoshu, siya zangsu gyo.
1: Tandang nga shibile duga, hako gongmin duwe.

0: Lengen di nye samzu le shirahe dupde.
1: Hongo nye ne ma nye ne, kaga chaya kinga sayi go yokshi.
0: Nying ma re su si to. Zidong chang yung yubay shugo, shu chu yokshi.
1: Ka gui je cay chokshi, nye shu gan nal cayo.
0: Sazi chun chu nire ji le, ka gui je cay har yore, nyum to cay to. Rang a yung yubay.
1: Yung me da, cadu cay gi.
0: Kanda rang gai nga zidu me za, rang chil de na, kye seng mar ba.
1: Rang su su du.
0: Wei, nga taro shida.
1: Di jir dangi kwe kyebya timash be. Ogu yi la kwe kyebya kyeb son zang. Chala din zhe yu go chu.
0: Di zheng ma shi. Di nga yig du. San de lingge kyo ul pu. Di acha la ge ong la zheng yor shi.
1: Ale.
0: Ogu yi la kha kyak war shi. Zidu me sung ga che ma do. Chen su chea chee du, di zu nyaa shuu duwa.
1: Ki si chala ke chee ii na, nas ne ki sa yo shi. De yu be chala dike tsam kenyi shi.
0: Yu tse tsam kenyi ri sui si du. Mi ka shee ge, palam ken chee, gya zu naa yuum duwe.
1: Rangi chi tan lo je maa shene yuum duwe.
0: Rang ngam cha chea khartu.
1: Ngam cha chee me, di nyingbu me be, par tsam chi rewa.
0: Nyingbu mi du e. Mi nyi jingbo da. Penzu nye debe tohne, tingwe zivishira hiyubita tsungkuri. Ou yi laga konani tsambu mindus. Tsambu mewebita kari keje, zidu mewe sunga che, deyechi nalo je sumburwa. Wei, doda. Di gebele, nye lu dagi nye ngashtu, kyu dagi bangtu yubi tsi, yu tse dala wangwa dang tsung. Che ma tang. Tu tsu, jun xing, gengwe tam jie sun shu dian bar gyur bai na, dag la yang sun shu pi.
1: Sem tang cheng, ngani to da ge hong go cai ga dam shi. Shang ge le ge chi du, ger ge zi sim zhe ma yong yong du gui. Kun ye ga bu yu me ngani da zhuwa har yu shi a. Shang ge mi xin da ge zhum xie zhe nga gu ju lu gu yu bai. Shang yong ni har xie nian ba.
0: Nye rang xie ya qu yu. Sampo yu na, mesi ta kyu tupe ngepi yu ma shi. Tengwe zibu yuwe mingi, tamade ka chay mduwe. Chansi kyeb du, sampo yu meji gol de na. Tamade, cho ni ka gyube li ge shi.
1: Da wu na kanche chaw shi.
0: Che zang, gyube meb che wu yu na, zidung zo chaw shi.
1: Zidung hale ya hali wo shi. Zidung yu ne, lingja zo wa shi ge tu me ba. Kanda tamade, cho mi cha zhu go shi. Dile nga se ne kapzui ma gyem nye se na ga yo shi.
0: Rang samba kapzui ma gyem nye se na yao yung ri seng duwe. Kale ting ji gyeb je, gyub mezi khan san zhe yong si ma shi. Zidung se ya de, chua ni nga ge bai zun chao shi. Rang neng si reng gui me ba de ne yung gu shu be. Kari, nye se ep ti sung e. Tendo gu ju cu gu me ba ma de ne yung duwe. Rang nga ga bu yub nye sing gu yu. Nga yang ya gu gu ji de ne yung duwe.

0: mishi gyam gyaga chini chodyo sota de chito da mige lingshil dene nao mendo chika chi dordyo na lingshil kabudu tando nga zidunga chawo zigi kodyo la rangka nye karo ga chushi pechyo nangsha zigi morangla kukab treba ya zigi kesi morangka dada madev dinde do na nga lup nyansi da nga nye nyamdo yarki dangi
1: morang changkudu chechanga lumdyo yu kerang chechang yangya gandhi shukuyi kasang namcha de kerang goyukudu mone pendyo mebe
0: me
1: mi guba nyendyo mebe
0: mare nga mi khaji da mi yuzikwa chendyo mendo
1: chenyo yunga nga morang kya nyeyi nyimdo tege
0: mogo nga kongpa kyebze lorugi
2: gangbo yaogu zhwa kongpa kyebze lorugi gangbo yaogu zhwa zhwa chusyo nga nang yi teto Tojena.
1: Lo ma ti gyurin se chung. Wei. Ran na wa chung wei. Ge wo che le pi zhu ni shi du.
2: Na wa chung. 이시에 메시지 개브지 다재나 바이바이
1: 바이바이
2: 나이게바 다재나 슈이 바이바이

0: ila kale chudu chedu rangu je de gyu shi
1: lam san shu da nie ran kala cha ge bu dang ko
0: cha ge bu e yang cheng de li ming ge che be pi sa ying ge ma de ba

0: Rangi nye pala amla la kharche ba, kuna nye zhang tata yudho chenpo dinte zhuya khari yi na.
1: Rangi simna la, ma chen yukwa yubda, le kharche ne, mi yu yun gyo dinte zhisang duwe.
0: Rangi zidun te la pamye chun yu yu ma shi. Yung a, ta zhi zhang tep shi, rangi nga yub shi, yung duwa.
1: Rangi nga yi chi ting chi chen yu ma shi be, nga du jia dinte duwe. Nye rangi pamye li yao chi a di. Kuna ni gi rup zi jie, zin jio da, rok ba zi jie lo de jiu yu si na, ra yi qi mi duwe.
2: Qie zang guo.
1: Da wan na rang gai nga, nung zhu yu san qia ku hup jie zhe ma zhba. Ta jie jie ma jie jie, yi qi kyun qing ma zhba. Du si da du tin zhe yim zha.
0: Rang kuna nyi da ngune chenpo tingze yu be.
1: Kanda nye xie ne rang yi qing ma shi. Nga tene tingwe yu nyu me be kim zang ke chu ki chi tsol ki la. Kuna nyi da xib je. Nga su su pom neng xin ki cham kyo neng ki.
0: Yong a. Rang jing ma ne kadu yu ne zhig shi. Su su dui bu qi. 看到俺的七姐住院了。

0: kanda rang kadu nari yone yung yang chi. Ngani, chige zhu nye yi.
1: Nye xie yu da, ni zu kundi tila ba cha xa ni sim lim ngar gima chi a.
2: Ha kwa su, ngay di ngwa su ga yom zhibu. Yi nye rang, ngan zu nangli yom tangu son za, ngan zu nangli ni zu kundi yi min xing ma ri, nye rang se yabu shilog ba.
1: Chen rang xiu da.
2: Tu gyu nang xie yi no, tang du bu lu mi xiu yo ri, nye ba la da, a jia wen yu la, tang du ling yu da, gao jie yo ri, nye nye gao jie kwa xie yo. Bo xio ca ga lo. Sip kak xio zhi. Sim xio a, mo rang dang ma zhi, ge xio ma zhi, mi dang ma da, kwa jing e. Lin yu si nye di, kwa ti ye gan lo, mo yin do ca xio zhi. Ge jing da cho me, gyan xie zhi. Kar xie nye nao dang ma da. Nye ba la cha xia no, nga wang chi bong bong da keo ma zhi, yi nye rang la, cong xia neng xie qi da. Nye ba la, jang bu shi so yu na, rang ki xie dang da qi dang da gyu zhi.
1: Qi na cha wun la.
2: Kinti siya wu shi, rangi amlaang suna haa hui bie.
1: Haa kuk me.
2: Nga chung tui ne amlaang chong wu shi. Nye kong jang bie chen su yu ce, kang pa ti na yu shi. Kong ka bar da, nam si ting su tong tui, kong tong do, nye ching lu shu yu bie suna shi tu. Ji la jang wun yu la pie jie, nye chen jia ting zu. Kali la me pa cha su. Kali kali. Amlang xie re chen yong jie su yu min du. Qian zang tang du bu du, nye san ba. A jian wen yu la, nye amlang mang chong kong ne, ba la da, zhi wa yu chi sim gi. Qian zang yin kong le, nam yu yang wu kyun ni ding me. Yin nian lo di yin nan le, kong nan dang kan jie yu me, nye se tak ju ha ku yu. Kong mi du ran du min du. Pe jing nye kong no tie bi zhang. Kong le, qi dang do si te cha su.
1: Di su, ta xie mu go. Rang sim xio a. Ni zu khala ba cha sha ni sim lim je su ji li zha ma zha ma xue a
2: ha ho su yang guo yang wo xie jie da biao zhe wo xin bie ha ho su
3: lo yong bie ya xue
2: a cha wo yu la ji so
4: ling xi
2: lo
4: sab jo zhe de kan de chung so
2: o zhe kan da ye xin de ha ho su jing de men lo zhe mang xi gu ge
1: ling xi ge lo zhe yao xi da xi ge mo rang ge le de xu xi de mo zhe ma ne ge xian ni xie su meng wei ka tang gu de tian zhou yo le
4: a le wo ne de be
2: zhe si xue ji
5: o nam zha ge sa bi xu le
2: cha gu xi mo de bu
3: mo de du lo zhe ni yin be Cik masa, nye gyu yung sime, taga siyebi, kinza siyoshi.
2: Tari tunglo zonye me aja la. Tari nye gito mshi lo bangwe, chakwe chi mo changmo, chawwe dikbu diga la, ruru soga samchiu.
3: Chawwe xingso chomra. Dile khe jirish korwe.
2: Wune inda, rangi ebi zun rangxingi gizhi siyesu. Diye nye le duil kono tibi, chay chichida. Kizhi rangi ema samna, nye suwe chakwe chushi di, rangi gu, yagwish du a, yong duge.
3: Yachu, dandu min du.
2: Kiyo ma zhe qian to so.
1: Ling xi ge mo rang ge dikbu de zu tu ya qie do. Mo rang ge le zui qu xi de suo zhe ting ma ng zhu lak zhe ge song a. Di ma zhe ye zhe you ten zuo ge zhe mang bu zhe su. Ta li mo rang ge tuo de dian de qi ge.
4: Du sta du. Rang ge nga da zhe wa bie de jie jie. Wo fu le. Qu ni you nian mian bu zha.
2: Ke rang to so ge le nga yu me. Sa zhe chu yu min du.
4: Ying zhe gui zhe ma qian na ru wen ne tu yu min yong qie bi. Da cui shi ma qian ba yu me ken zhe ha hu du. Ting wei ran luo zhong le gan me ba.
2: 탄디야
3: 나샤르게
5: Rang san du min du na, nye gong zuo su di min du su lep chuo.
1: Ya, di sa dol tong da.
2: Nga se cao ju yin.
1: Mang zu su.
3: Nga cai lu da. Rang chui wong mi neng xin, gui ma dang gu jiao yip xing dui.
2: A jia la, zhe ta zan na you zhe ba, nga zhe shi lu ga zhu yi.
3: De ki shi da, nie lu you, nie lu ga qing gu.
2: You xian na jia la, nga zhe lu qiu.
3: Ke qing ma ri, ke qing ma ri, de ki shi da.
2: Ta jian na jia la. Ta jian na jia la.
3: Mika ji ni gen xue ha hu me zha.
2: Cang ma nan ji ge mi ji, you wang se ding zhe qiu zhe be. Yang mian zhe ran ge lu ga yu da.
3: Ke qing ma ji, ku jiao yim ne su guo pian dao you shi. Mang suo a, cang mang suo a. Nga jia su, ke nan zhe neng de ge xue xi. Gao jie ka jie zhe.
5: Ke la xi ra seng ma rei.
2: Ki yao ma ji, nga sa xie qing bu yu. Dao zi ne tong dou lu na a. Xin bu shi du.
3: Lin xi sing ye ding, nga long gai ge ba. Ka du yu ne nga hap de leng zhi. Na jing mi si, nga na jing mi ma zhi bei. Shit.

0: Kacha so?
1: Menta di Nguyen kyeba yaka menta dhubay
2: Re, yine di ngune ma re Pala ka nyasa nang gyogi, piyib re Taro
3: Ya, deji du da Di xiao xi chung du gubar shi da
4: Dede da, nga chun ji gu du Ming qing bu nagu zog zog Gan bu shi da rin gu shi du Chan bu shi ni du ya shi tog a
1: Rang tang de ying jima shi da du
3: Di, lu rin tang bu yu gu le Dong lin ru me shuk du shi da Ga bu shi ji chung xia
4: Chen di
3: Di, rik zai chab du na la shu Rang ge, dong ga bu zhi chab ba Di du, cha ga ang tang bu ra bu da
4: Ha jing e, ang tang bu ra bu zung gi
3: Ba dede da Rang ge ga xue jia hang gu du kuen de ar da Di pui hong gong suro chiyo ne, rang ge dak ba kong kuchi.
4: Di du nga hong gong di kong ya ga bu chiyo, shi gong hong gong di ka chiyo bren.
3: Di ting mu chi rang bol kya ha chin, zu lo yung du ya chi le kya min du.
4: Bolo sta ge wan zhugu du be.
1: Ta chi du mo rang chung du ne, cha ma la ge din re yim zha.
4: Kar su ma zhe, da nye. Ajan wen yu la, gong mo cu a.
3: Ke min du. Na ji ge mi zhi ba.
4: Wa, ba la, ke ran ge dian wo xing yu bei.

zumri ni geyi gi lamne chenyu yinji den ta nangju gi semje la sobe thongwe ne dan ta tishin zomba be teda lan zimbe sem nang gi de chu chumbar chebe gyuje na ba shi yin shi te na ba ta nang de ni hajang phyusun chogwa shi yin ta wo na rangje phyo gi zumri la cha chona nang de ta na ba kangje yu tam she na teng de phyonjo shi re le chen na phyonjo lob chen ri shun lub ling gi gi gen che mo wa dan ji thun rub la ne mutu phege zumri gi thuzam yeda tha tishin phege zumri gi nangdön tha namba so gi kol la chedi nang gi yimbe lengge ne gi si yo ba shu dan ji thun rub la ne jelo jeg do gu ge chu chu ri ku lo ro phen jong re jin du chung ba tha ta da phen jong lo chin ri shun lo blin gi gi gen che mo wa yin shi bum ran shim ju lo ma tha she ram shim ju lo me zub de lo ben yan yi kong ki lu chi nang shor du ta dong Kadam zumri sewen zhomata, yingyi losar zhugu, pebe pechu je, bedeb ka sum, zamnang yu

0: dos nye ya te su ne kulu ma sha a
1: ha gos mo te na chang xie shu ge
0: ma nye su ge sa zhe duwe ni ma la no xie gu su ye yu ma shi
1: o
0: ka ni na a
1: xie xie xie
2: o ji xu zhi
0: o ji tang lin 啊，你要找不是？
2: 阿佳，

0: kuiki maang sumbukho. Tirin shi ne, loga chebe, dunghe di ne tartub chumshi. Lodob chenpyo to ne, tinghe susu di jeep che ne, duyun shubhe kushev ang chuyangab khonda. Zidu, saabsh gochu ya shi. Kushev, kirang patie ne, khonda chashda na, tine chua saabsh gochu na. Ngana zui khona nyi le, gosu sadakshi shuje, myndu shuidu.
1: Justily, touch it now.

0: Sida, nga lop ching tobe kubla, di chang bie.
1: Shibe.
0: Nga se di tia la shib juan shiga chebi.
2: Sam shu la gu lu gyu do du, nga su tia bie. Cang me gub shira chigi. Ti mi gong ti shu ya ji lo, Sam shu la ge, nga su gong zi tang mu na ya kari na.
3: Ye lu gyu do du ma ye kong ne, ki na zi gong si lo, gyu nga shib chi chebi. Ma si ki na zi gong si, si ni lo lo, si ni gong zhu a ra tun gi na bu shi. 一年天南子开头旁边村里南大堂别给给切特路店里穷自己了给南起阿拉冲着头了刚不点不走图马些冲着头了真就给女巴熟悉不有事光不走啊切子你也算吧人你一起来女巴店姐天南子公司了小学徒皮呢念引起
2: Nyerkira lakdao khabar si na.
3: Gongmatsu, tujena.

0: Nyerang kube karo ngotu siya chesh tu stebe.
1: Debhi.
0: Kinche do.
1: Tinche ra shir siya.
0: Ah, che na dikhesh tu da. Nye kye yonbe che sabdegir chik tu da. Di na mi kashi yinto khabish tu.
1: Lubu topya le, tinche na ye khari yina.
0: Zodhi ra nao yib chwa che duyi.
1: Kirang yana ma thosena shuhi, yinye nga sim kip tak shuhi, thur demna.
0: Nye rang thunda di chido, gale thakrab gyewi. Rangge nao kyun dungdo.
1: Kirang sida, gyewile yobu chwa sa siye yi bedi rangshi siya.
0: Rangge shep thakri, rang thangda gyewri. Yogu nga thwe sim dreche. Nye chu sam gyela. Ki gyo gyo gyo je, mil shuho tieni, si ne kuzu na ne. Le ge chokbe, mi tige dambzhu che dozhu.
1: Dambzhu ra yongba? Kira mabu tse ga teba, cheri li simchu na ga teba?
0: Mata le kuzu na ne kache shtamje, zumbdu sogo re, rema re.
1: Yonga yonga, nye di sholi chi de sa su na, kache shtamcho yongdu gwe.
0: Chen ke le murba. Gui zhi chi ginda.
1: Kira le, zuo yu yore yu ma shi.
0: Ran yi ji dui a.
2: Wei, nu bu. Dao zgu a, ye ma tuan qi ra xiu. Nga ma tuan qa, ran ka qi yu.
0: Jiu le da, de da.
2: Kala su yu a qi.
3: 别来嘛这边去了小孩的爷爷妈的妈的小孩那你们都打开去了这边我就哎嗯行不读呀天子不必给家一切啊马里我天子哎你看着天子哦小孩的很塞呀这么多哼爹很塞卡多啊我以前不读
0: Nyeteh nama cha temwe ta gyun chungdu, tari mo ne zidung chawe na sui shila.
2: Ne e, nye rar siyo, nga kapshi nye mima guyu da, nye mi tagas tindrila, tag me.

0: rakhla se yo marwa sos po ya me sing me cha do so da ya
1: no bo tsing ma sa
0: ka si yo se
1: jang ge ngang long la ma so wa
0: long lang si rbe nga rang kyo gor da me zi ji rang ta to chi yo ke lin bi ma So that.
1: Sam Huala. Fei Fei Tawa Jasha.
2: Tobias, Chen Fei Fei
1: Nam Dami Du.
2: Nani Yada Hajon, Yungribe.
1: Jigji, Inetan the Fei Fei Nikuza, Kinani Kalil Najo.
2: Yonga Yonga
1: Heda.
0: Nga, Chenanga.
2: Rahisuda,
1: Nimdo Pish.
0: Yonga.

0: sobe nyamle tu shi di kalu kyur san chugo san men ba tu san na le ngwen top ko chi sam su di sar tu jeng shi den bu shi tu gong si kyun yong ge ke ben da tyung ge ya u du
1: nga su re nga ge rang pur da
0: yi ne gong si tap chi rang ge bo mo ro wa chang la che mar da
1: di
0: nga zu to dam son san sem na ne yin ji sun si che u chi xiong chang da zhan nyam che ni
1: 所以说我们提供不过去让给吴迪了若瓦切切都没让中大米那当多个顶着钱呢我们才推查没着哎罢了你也想让了求你谁不许为当过的吴迪小莫可说是你也是瓦切没你不得吴迪了全大的月子你也确信求过来没多用啊吴迪了我那全大月子呢你也能死得跟这次行着下雨让给某人若不切门的让给女给给

0: Barbin, diringin namchu di wudil dan chun singbi. Namchi yao duwa, tingwa ma rangka danche likchub chung yu yoshi. Che zang...
1: Kobin rila. Tanda kinani deshu yu sa, kinani ge guju namdi nga lopchun chen du du.
0: Wudi, kukwa kumbarda, tagas lio dong ma chema du.
1: Nye tagas lio dong che me. Kobin rila. Tanda nga namchu danya ge chaji angsa chiya ma chung.
0: Wanda rambay di gyabde deje, namchu danya mebe a, rangchi dan dungne gyose chung a.
2: Kirani ka tsum yung dube. Kirani il puk dube, changze toos che dube a. Mabi gune kirani zay gyab jade. Kirani ga le rit gandre shir zige. Namgyu dandre shi keje puk dube. Kese dandja dail nesu tuyamin gandre shiga, gandre kye tub dube. Gini dang ma zhe.
1: Kobin rin la gong mo chung.
0: Kese dandde mi jebi na. Namru piya al tuisho dangshi. 세상은 이 후급이 되죠.
2: 고동아, 네 가로 오셔보니라, 네 저도 스트레스. 민들 샤다니 다로. 도전아.

0: Mune yin korbin rila. Tari chige lo lopchon zhoya di pen shibish toch. Mi su nyam nyo di su, ngan su yu lopchon shirin duwa.
1: Thakri, di gong nga zhudu zonan thakaran chung.
0: Mune mungi, ngay kudu chige lo jongda lo zhoya chung zhoya yun. Lopchon shindu duwe, nye rang lopo. Lopchon thangu di gen lao lo shibju shishin bu gori. Kashi bion za chingje nga tong ya shishda. Les les, yonga yonga. Le guda, ngani kharu thunga skeji mo chiba zhungi inbe. Gongmo su nye chi ebre. Kharu chen dido, celu me ko kya kwa luwa, ko bi rila.
1: Nga mo go, ya chu.
0: Celu me ko nyi li kya kwa luwa, ko jingwe. Les.

0: nimba ta tisu ko ne xena pesita tapte tapte ji nimba ti jase cha dengi nimba re teta ja pe na ngara su ji na nga mu tu su chu we phu gi du me gi mang lu ta ani nyen sum teta gi ji shu ne thong tu pe ji re te yin be jun sen kar sa na ngo bo khang dan khang yin na ya rang gi ri gyun dan ji gyun de ngo bo chi ma chi ma la mar gyun tu ne ta ya gyun mi she ba du gyu ba de re te te hin do ani ring ne khang dan khang yin na ya rba tehin do lhagbal ngana zomri khanda khana ya teta jang zomri ngama ngame ge juin de shima shime ting do bagu yudu shima shima la de ne ane ngama ngame ge nangdong jusha sabye ane jushi tsike nyamjur tongje la sokba teta jang ta nganzu halam kodo pachik inbari ti jum senge kap tedu ge du me tu ge zomri ge teta zuu di manglu na cho ane kape se jo, dambe se jo rba ane damju se jo ane tehin do ta nye nga se jo tanda tapte zamshi ma to ta peche xie kabo yore tapte zamshi ma to yuji ma re yinan yang teta tabde zang miyin shi xie ne ane ko loo su por ne tila tong chung da kesu xie ya yuwa ma re jumsen karisa na zomri ki shima shima de ngama ngame sabon lo ting gu yuwa re ngama ngame ge sabon ti ki nuba sang yin ta ane nuba di jitop xie chung la di ne shima shime ge zomri yung gu yu du ane shima shima la shimjuk shiba la ngama ngama la yang shimjuk shi gu yuwa re ten yidu shima shime sabje do ba la yang ngama ngame sabje do gu yuwa re ten yidu zang ba ta nga rang tu Pubadki pubayki dume, dume tuyuki ta ji manglu si nye ta, ane mangxie si nye ta, ane tekintu dung ta, ane jik damju tari tori ta, ane tekintu kape ta, dambe se ju ta, ta tangda kongnu shiwe lakwardu nye nga se ju teza tizu tega de, jikse na nang tong ta namba nye ka tabde ri, ina yang teta ngondu sungwe jum zingi, ane shizu yang nga ranzu zomri ki namba xin shungwa ta, zomri ki namba xin teta la jang, ane nga rang zu nang tong dang ta namba nyi ki tolo ya di xin da men dawe ya nga zu perji xinpo xiongwa riba perji xinpo xiongwa tenra yinpa resi ta jitang pibwe ki dume ki zomri tong dikyo na ta tenra xin mato yo ma re jir nga rang zu pibwe merik di kato xiongwa resi ta sukan xie tuku yo ma re ta ina ya xiongwe tukab di xin tu rin mo xie ki nega mne me xiong ane sa tu yu xiong ane tenne ki tanda kong lu xiu ban na xin ane samlu ki tenji kei xeru xeru zhowe ne gapsu rangi nangi simji sorwa tan, deduk tan an raman rati maa xie gu yore teta jang ane zomji nambali dine xie gu yudu ane lu xiong, ane lu ne ane kali kali kali zhung se ju tan, damju se ju tan an lakwa tu nyenga rik teta xiong wa reyese o di ta ngang zu tongmara fuwe ki, dume ki zomri gorti samjur rarum zashi xul sar song
1: ten de le cena gen ten zi tun zhub la ne pyo ki zomri tu zam yedang te ki 지공최탄 대신 표기 좀리기 남바타 낭던테 모두 두두시 난초스 텐제멜레잖아 갤라초네 표기 좀리 퇴잠카기 십제 낭데고라 모두 능규 임베 렌게네 퇴도도 기세 능규 많이 받는로

0: Zimbabwe, Lubutin, Sembekina, Lubutin. Number in Jesu, Tanta Sisimatini, Pujan Jojo Tretin, Tedan, Wuyan Nagata, Penjo Lungchin Yenchin, Lewuni, Yam the Nirbe, Tedan Lucy City Lizen, Tedan Penjo Shivit, Malizanzo Benzi, Tirin, Chuchuzon, Sabanasha, Jimbo Tonsor, Penjas, the Yamzo, Hazaka to see. Penja comes up. Chichu Sisim Bingi, Mang Yongi Tedamena, Cho Yongi, Jundi Yongi Sisida. 人家给点单呢, 说说人家要让留些这些什么的想去说说人家给留些的单单说说言语给能明白这个单单当然是梦用给点单要多难忙咱们的点单点不大第几点别听些这种有了目的别是那个给另外去目的这真观去你认为过春天的那个心就把跟此人忘了点这些呢什么那个运气过了跟这些语言咱们给他别把告诉那了
1: 此里往来呢年头所里写人不堂心就起莫言行 Tanda, Lhasa Tongge Tengguan Chu, Nere Ngungo Cunzin Dine Gi Zhu Rin Tang, Penjong Lopchen Ki Simchu Lomei Lopun, Zhonghua Ngungo Suri Lingzo Yi Jongne Yenlang Lingzo Tang, Neto Ngungo Yenlang Cokba, Zhonggui Cuchu Lopcho Yi Cumi, Penjong Ewa Tungzo Tang, Penjong Lojong Gokju Cokbe Yuli Lingzinba, Perangge Zhonggi Didang Ciri Kipde Chile Kijan Cochung Tang, Perangge Zhonggi Shize Jibe Chutin Shibshu Namchanggi Chile Kijan Cochung Ki Kongmi Jegi Tugin Shimu Yinla Ngaji Su Geyong Aizi Negi Gokju Ngundu Mige Tang Rangge Zhonggi Wangbu Gyunjian Ki Bidin Dakche Gi Ngundu Mige Lhasa Tonggi Ki Ngundu Lerimbu Sogi Siji Cinyan Toba Masi SCI To Jezum Sum Bien Yong Xing Genang Ki Rikshung Tudip To Jezum Jula Bien Yong Wa Didang Cili Kipde Ki Bidip Juzam Zumzi Nang Yubie Rikshung Simju Tang Tuen Ngui Ki Langlin Nubu Dinbie Shungi Cili Kipde Shikin
0: Tienzi Luang La Kung Kamsa
2: Tienzi La Kung Kamsa Tienzi Shoko Dili Kung Kamsa
0: Tese, Tiringi Juzi Dikata Zangzu Simu Ne Da Simu Ne, Jitang Jibin Simu Ne Sini Da Cemen Ne Da Jau Yuziri Da Cemen Ne Dikata Zana Da Jitang Nginzib Di Guijib Kasuri Da Guine Ki Kung Jiru Bala Jik Di 过年人家年个钱不是你的个的是呢能够按住那些想到的满着我可是呢先没得我卡上没得我是吧安静我自己吧拉索比经济安静那些的这我就告诉了免住当安静我们不是要过年体会的你就他妈的按住那些的这我们先塞不起些的开钱不是什么都安静给那个数据多那些什么年是给的我们自己给的机会呢嗯嗯这么
2: 디니에데 주짐 기 란조기 에 네딘다지야 시고레 에 조치쇼데 글라타긴 순소 코 괴네 임바지글라 걸람데 조 만조다 륜데라 소고 주제로아 딘다니 괴자 아니 카르도스나 체메기 괴네 콘돌로 동고아레 에 다간주기 응마기 겐고지 제뉴유 그래 시에스라 카르도스나 칠레 세모 나우르스 네딘다 시네딘다도 이날레 소아릭비드니 제브나 세모기 타긴이스 네부티 미수부 간라마시 칠레야 고금민도 제장 가르도스나 칠레스모 도스니데 따와데 야마다 버레 바지 칠레 난조데 나자 현다 잉그르마시 세모 마레 세모스니데 미니밀라 고금마시 네부데 미수부 가르마시 대금민도 디잉이 디카세 제제 제베 직니니 가르도스나 세모기 나자 디 가르도스나 응원고치 여바지다 면주치 여바 상차조의 여바지레 이날레 가르도스나 뒤도르 면주 마제베나 아니 가르도스나 죽게엔바 소에 가르도스나 징안주기 왕제 말라다 닝캄다 착제 나잖아에 타나 가르도스나 아니 최소 쇼에기 년가된다 요한 제장 가르도스나 고양은 주인지미지 에 도나 첨부 지치도스
0: 다 조디엔 안에서 줄람다 저 요즘
2: 줄람다
0: 줄람 자주다 저 요즘 봐 이제 쇼나 주고 교진 다 그래
2: 라제
0: 다 등장한 주 소위 줄이야 딕 등장서 소위 다 뛰는 소비나 협조를 시킨데도 왜
2: Zambulin Hore Ganglia, that Semo Signet, Chapter Chambu Yore, Mazze Caratus, Semo Signet, that Lord Jun Rimbu Yon Jotin Dajiri, Chapter Chambu Situs and Zambulin Lea, Nidon Caratus, and Jamie Nishu zhengyi lo ki changshi chi me shi mindu zhamling choden za zhuk. Di na lo tatu zhani lo chigla ya, lo chunga ni chi shibshu shegu ki lo chui ki parala ya, lo chigla ya chi gyetia tu tinda nagi. Da ngan zu hoyla cha shama na semo ki na za ta ta hajang ki thong maa wiki ta gwenye tinda jirwa. Che zhang karar tu zhani ngan zu choye na lo la ya sabsa ma jib na su su le yaan di na lo la chui bi nyenga yore zhila.
0: Di ndu nishdi kya na yewe to na zhi kya bar zhi yore bila.
2: Nga la ya yewa cheshu chi kare yuwa resi na je la kwenjo da ya na jedu ni kwenjo da di tab debo ni chen rwa nga zu maang cha ji kare rito si na je je kwenjo re rwa su sui ki jolam dakta ma rwa si kwenjo rwa da ina la ya kare rito si na chen je si rwa ma jedu ni kwenjo wa re di ama na ama ni bugu la kwenjo tinda yuwa re da di nyung nyung re ina la nga zu diba kap kap la re zo ni zo tuan ki
0: Ami cholam tak da ma tep che, ama na zo di kwe
2: Ami buku la ya nyan po kwen jo Deya che zang yewa nyi duwa jik kare to se na Ma je kwen ni kwen jo da jik je je kwen jo Du se re Ta teni kare to se na ngan zo Je je, ta se kuru ngan zo Shugu kwen jo deya yewa Sum yo re, turim ka na Yewa sum, bena cha cha na Turim tangpo kutu ngan zo yuki ta jik Kwe ba imba na Ani, gwebi, gwelamde kanyu gwebre, di yeyun di bali ya, ta chik toba sordinda dan, chugaan sordinda shayere, bena chashan, tsemaya toba sordinda dan, yana tsemaya maga sordinda ge, yana karadusna ka dan, shang nalo dan, dizo ya mayu sordge, ta inali made chejo karayorsna, toba deya karadusna nasu yuwa mare, sabra yuwa mare, po mambo toyungu mare, jik nila toyungu mare, Ta di kari chigura sina sago jik nyi ji degre. Dine ko kari rito sina mi sugu ki nego nui ba yabu yo za kori pa duyu je maga di ya ye dogre. Ye za ani mi di kari samgura sina ko kasa ni nga dukja ji tuan ju de ina le tabi ya siya cha su samgura. Ta ina le di duyu ko kari rito sina mi ki sugu na lo ya zui chabre. Zui chadu ani ngan zui tanda ji kirkuk sigura deya di ki su di bali ya ani minbu chanji. Chakpo mimpu chakpo cha dinda chewe nyenka wale. Inale mimpu chakpo dile na su ta dinda tanga maare. Ta dine tuzo kashiye chinpa na dawa chiki ye yo le ya lepto zane. Ani nebu bedi ya subu nalo le ching chabre. Cha nalo zuji subu kyo yon chimele. An turim nipa lepto. Turim nipa lepto zane. An subu kyo yon le ya bakpa ya toba dhamanta toye. Ta bakchum de ya dhamanta yore. Ta inale bakpa de toba de jik karar dosana. Tsuishi de jik do mamo ngan zui. Sāng kī tō sōrī tīndā kī. Tī mā zhē kārī tū sūnā pā tā tū nī
0: Shīnāng cāntō. Sīsī ndi kī rī bēdī.
2: Sīsī mā rī lēp tū lēp tū tīndā. Lēp tīndā. Shīnāng cāntō khāpā rī kī yung kī rī. Tā yī nā lē tōpa tē yāng tē chū tā kī tsē mā rī kī yung tīndā chā chā kī yāng rī kō lē nā sū yuā mā rī Dūrīm māmbūchī dūsū gōgirī. Dī dūrīm nīpa lī yātā jī kībā tāng, tōpa tāng, tāna kārī dūsū nā, tā tāna, pīyā tāng, dīndā, nētā dīndā yōrī. Tā dūrīm sūmbā lēp dūsā nē, anī nēpū bēdī tātūngā mēchū māchūng tā, anī lēpē nā lō, wāngzā nā lō dzūyī jē, anī mī kāshī yā, nyō chōyē sōr dīndā chāgirī. Yāna kārī dūsū nā, rūgō tāng, nīng kī chāk tā tāna dī.